0: ¿Qué onda? Come te che ti attorno ti ti can ea ea quala vita tu ti a popongi a rio che te me a gargara tu che ki muri te te la ocar mar mo no vuole que quale che era ti ji mai ro me tu ah vuol
1: come era era oggi e non la e io non ti popo ah bella ti ti mi ha tu me ne me giurni che hai a quello al
0: Kiri ratera. Ah, tera ngamene yuk di tanga te te matupu koi koni ye, me tenu ratera papa ito kola karanga kai kai to poro sinapa. Amen, amen. Te wara ki mataki te ya TV, te una ki ta I ki rote karpunga ya. Praise the Lord.
1: So here you are, Roma, to me, what I see, to me, me, and I'll go. If I'm a long time, that's what I need to really discuss the members.
0: Okay. Me agar agwiri mo ko kere mo moto kere agwiri you know mana ko mane ti ta po mene ko agwiri ene te te te mo ke ga wi wi ta tu ri e ara ti mi ta o ki ta ta te tu mi ya ka pe ki ti nga ka wa you know e ki ti tu mo ke pene mo ti ya ma ri ka ko ki ko do ke no me ko te pa ko ti ga ino ta ta tu ta e ti tu mi tu tu ayo er mo yo ina nai ara wi ti a me ne ga ri ara wi ara wi mo ti ya ka ra ta tu ya mi ti nu ti pe ari ti nu ti pe ya e Pepper, get it, Toto will kill well. Get a total dear Pepper. Kitty, the time Monaco man near the Harry will get over to Cagoya, not the mayor. Ote Monaco, a Monaco tea toki, a kitten, a yok, kittetanate, two kittetanate, kittetanate, milk it with Hanga. Aye, a Canada, a putte, a party, a moon, and no nigma. Yaka peyake. Ote Bagotte, an orgita, you know, it a kitty, kittota, each tongue at a cookie, I didn't hear a long money. Karewe una tuku manako, no te mea, kua kite au, tāku tōku tuatau karangawa e māke ke uwariti te reo atiu, iana nā kei te tak, e tōku nōnga ki maniki, iana nā ki maniki, e te waiatara ki pāmati, ya. Tāku kite urto te iau enua re tāku tōku airenga te re tuatau, ya, hae, te nō, ino, tāianga tika kirunga te enua kua I te tak, tiete, Tiapa mai ni dia papa ya guari, kau kira toko time mu di kirung itu nua koi koi itu taki. Aku mai dia papa kaya kau, poi, I aku poi yang mai lagi kau diri teme, hari itu tu. Kioran, tewa aku kioran, papa kioran, tiada tanah dia. Ermai poi, tomo tu dia kira tu dia tiya, erka kau tiya, oh tiya itu taki. Nah, kira tu dia tu dia kita kau tanah dia, orang mai kaya, pamai, no kira ro, terati nu. Terat putong ai ke etaro kai mango ko mu ko ko kai tu ko ko di are akara ko kare u kiti ti eta mata e pera ko kita yo kimani mi tara ko rai tu wa ino te to ko tai mu te de kiru mu te ra enware ai ti ya kitu mani ki a ko re to ta tu ti tu te ich ta ta ku ko ai ni diri to ato ya ko cinta tu ti to ato ya ko po mo pe de ra ko ni ta ko su ai